0: Ability OFM radio and I'm here in my episode nyada for obaso tie ability
1: that we are mo so for pambo ha aka prophet one oso na de ne yebeka ho asem
2: ni
1: okay anya yes shasi oso finance madros na yeden
2: dros for fra pa na no dey
1: eisa na te sen
2: e madros for fra pa sam dey aye ni
1: ni
2: Ini, ni mu ni.
1: Aware fo ma e se bi no hwe o mo beda e kosen.
2: Ne kro ne ne beda. Adi se wo de ne sa biam se ne wo jwe jwe no. Adi ara o.
1: Sa?
2: Sa ne wo pa ya boy no adai.
1: Ah sa no nwi dro so no ma ne ne sen.
2: O mo nya pa di bi di ta di su sa. Na nwi ni ku su sa. Enwi ni ku su sa. Na ye ku ha bo na nim. Enti wo ba, wo sha lingin se na wo ba. Wo ni sa japade na fu an wo sa. Enso na sa bi. E ye nwi.
1: E nya mi ni pa e bi adro so pe no no.
2: Wo di nwi be adro. And it's all better dross of our dinner here.
1: And come up in media.
2: Got it. Wah, bwah.
1: Oh. So we binum toson. Ebi o di mini mani mwana boboha kufu tisen kwasi ya fuhiniti. Na a balance tuono. Naza wo kan se ma bebre share dross.
2: Ma bo bebe na wiasi samri. Wa share dross.
1: Wo share din tuamu share dross.
2: Sabi ona manu tuba usunti.
1: But ebi nso ano she turmuti ani bio.
2: Turmuti ano, eno ba jai.
1: Sa?
2: Ye di ni, ana ya dross. Asia design.
1: Okay.

0: awa weju ma na yesu yo sentrenia na oyo
1: onyankopon eye ho sentrene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa jiwa wari akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabri a oba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standere de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesu rechamo eni fra for me no bi ba ni cheno amutsi amusi ahuya mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure